Zhugdu lenge soro liang chanan zong gul xie cokbe chabdun che bai nandu di guri shu yin. Xie zi du du xie shu bi yin. Ya lung xie cha gyabri. Gyabri cha la xik xie. Tangara nesu di wa, nyamu nesu di wa. Ya lung xiong la zhe xie xio. Cha yi xio gwa ye ba gya la yang. Gya piu tun lam zong ba tine chung. Cha yi xio gwa yu ma pyo la yang. Pyo gam di ki zong ba tine chung. Xie bi diri du. Dende lu xie di. Gya xie san bo bo lenge cu yu gyu nga qin bo yu xie qi.

རེད Xiamni chechak ka nyinghang suwe dasara gojig yo nuga bzi nyemu na alama namtsu ga lang nuga cherang mebi tsemu shibbi bzi nyemu nda yina. Bzi ndaga tsikin jigito da ayang damjin cherang ka tsamzi. Xiamni cherang si tuk lolo ngang zanji nang rgo.

0: nga senpa ngoma chik kyo ge. Yena yung yuna nga shira yung jo gigi da yung nuz yung nu tena nga senpa ngarki jiri yung ge.
1: Apa, kyo nyami tsu na khu nyan do ka?
2: Damu shira chaknari, si ma tsu ku.
3: Di jesu chin warmi lim dendang kore, dekhtan baba thalim shi neem dendab jo le.
2: Hanba zi nu tab ge. Li ge ren nian cin ji yi wa mei ba ne heng song ge wa xi ma ri yin na ying er ga ci qi xi ne che sun ji ge na dun la dong do ge ba di ji ni li sim ni ga tang che gu nu er ga ba han ba ge li gan de tong me xi ga ji dam cha di zhen yong ge
4: la dong tong ge me zuo ri xia zhe ge zhe zhe teng la me de ren zhen la song zhu xi ni fei su gong de ge wa teng su zhe bu nei ji xia ji
3: Pusam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

xiang li tun li ge zhep cha jiang bi shi gan ni le se wa deng xing zhu bi ba pu lan wo ying se dong yi che de wo zhong niang che zhong qi ren hang zong hang zhong de ji shi ge de cun de bi xi keng meng he de si le xi bi bi le ge shi sun a de le ngang da bi ji ci ye bu shong yu ba shi le wo zhong niang che zhong qi ren hang zong hang zhong de le deng a deng se zhong gi shi ge meng bu ni de ge shi deng a ri bi kong qi le xi ba ji le cha bu kong chong ge de cun de bi deng RMB 7000원이 셰트버제데 쇼응거 예디거 참철터비 네프슬 초십시다등이 종습제 돈이 다지라 람득시요 바실 딩구로 오중냥처 종치른 항송 항종들지 망초랑미응시비 자튼 타충시데 종대등 종치 립실 바등 당유나 증즉지 대칠 촌득시흥 선선 종초제예 종미 초충어거등 Shantil Nijara Simchil Samla Jyoti, Mangsuji Ndondin Dung, Sarji Charchin, Ngalsul Nihiji Ji Nitsil Hitu Shibchashi Bajil. Jitir Doba Tang Zhongcu Dung, Awari Zhongcu, Tumil Zhongcu Ji Ji Yema Jigjil Xam, Rangmi Ngang Cundib La Shikba Dung, Debchun Mu Nihisa Jig Sinyo Bajil. Cundib Lengjib Yungar Shachil, Zhongdil Dung Dung Sizhungi, Gongrim Ji Ligi Ditsin Dung Rangil Ngang Ritil Shidi, Shugsun Kundun Jia Tavlam Doba Deng Degsil Shibi Bilag Shugsun Nitra Jehtong Nangchin Shibir Rintang Gur Chikcha Jigtong Jabja Zim Simba Dedag Cangma Cundib Shangdi La Jiyo Mengir Shugngir Suncil Jacha Gubji Gurnga Yin Sinni Hunhe Xina Muzi Tumbib Jama Jihtong Ngabja Sinni Mengchula Bapir Gur Jimbim Zam Yongjir Shgichil Tabjiin Bashil

ونجن سيرنغي نلكنغ ميمتن توبيو بن ماسد داوا لا كنوي بدغن جيرو شي چولا داوا چيك ب كاچا دنگاشين كنوا نيو چونغ كانجا شنتيم شي بي ريوا دون بر جيرچين دنگي مي بي شوغني كيجغ بي كنوا نيو چونغ كانجا ممت د لختر شلغي بر نيام ري دا كونغ جوتون د تاوز گام چونا ريول ك چمزن مر ناگ يشيب شي باتا نا Damar jagbi khangwi bdagang thakir uje chukmandi khdami janur thakchul shi bi gnatun dang jya yu de deyang mangtun chamjung ge tuntsan jib jab jamil tigbi khotsan dang bu nang de khdamar jagbi din nang khdamar jugun kan ji khdamar jagbi janur shikchul shi chu dobdag war khachil gjam jig yu na khachit der ta jib gi khdamar jagbi janur shikchul shi ba di khdamar jugun la khichin ma tib shi khdam bu shi yu de jotun din nang de Tsereng deng dawa ni jibzhig bi kengpa nyo tsung ge ganja chabar ma zil ni dan yin bi shug ni gi ganji kacha nang jin lakhtar shi gi. Ngal keng gi dawa deng tsereng ni gara zhugndag shi ni ta gara kengwi wadagang ji ebaran taba shungwe ni cilog wu kengwa nyo tsung ge ganja lakhtar shi tamay basing man bi dawi shigdag rindan ten jim matab. Dair ni ur jir ni wadagang jatam ji duncan wajadang gib chi kukhchig bi kutsan na ni bi nang dambab shi bata na khtamar jug bi di nang Xtamir njugun kwanji, xtamir njugun zimkan tabab shungme bihan nitsal uwu, xtamir jagbi ji nurif shikchul shin machuwa. Onjang shikchul tanglin kwanji ngawin lin kwanji cab shini walun xangjil shiddi, xtamir njugun mebir zuyban di kung samatsida. Yangshik shana, gadi kengba ngilkang da xtamir jagu zi, ngibar da ngilkang dang jimtan yungur shiddi. Ngilkang tabab shungwe nitsal uwu, daagzul kengbi bdagang jibin rulik rabchuwa. Yinayang, mangtun chamzhung nang di talab zubjib shi yobardi. Dubdag pantsan war kachil agzhan yobabhad, xtamar zhig yobbi janur di tokung ni fsimme bi gabsi rangmi jib shikchul shi chukbali, xtamar njugun zangkwan ji mimtala xtamar giwar, di ishtar xtamar njugun zangkwan labda dang bi chukwa. Onjang xtamar zhigbi janur jib dagang shikchul shi ji, xtamar njugun nar jin xtamar zhigbi janur jirtang dagni yodi. Dambib xsarwaan di nyotsung ga gwaram tabdib dang yu la. Nyotsung shugni ki jachim ji nyanka jichung tab dang yu da. Lagbar da xtamar jagbi kengwaab shikchu shibir nguan la xtagang xtanglim shibir ka kag nirda ngang tagchub shi tabir maasal. Xtamar njogang zangkwan ji kagang la ang ganlin ganglik shi yu da. Ri da darig lechen di nang da gu zhig xie wi jiachim ge jianhe ni ban de na lang kur ge yar ma di mo zhen lab zong ji da dong shi lin ta bam xi ban de yin de ng a ji ju hui zi ge lam nin di kur ge ni cla ji lun zi ge ju ye de de ng ni tong wi zhe lu le zhig xiam ji lig jib lang kur chung ra ni ren kong gu re sim che sim tong xin ni jun kur ge chung wa xi ni ba de ne lang kur di da ba la li ni kur ta ji ge da bi im zhig xiam la xtar ngil xin me par ma zi le Dangu ni jig larngil lipchan mila. Di ji sim rikshim lag larngil rikar gang yang chan mam yung. Di na rang zim gur jim rikshim ji dabar ni sim rikhtik shin ma tibi. Ni shtung ringa lor, cekwa ji vjindag larje ji lag ni vlankur di ni padang. Vjindag larje ji cekwa la vlankur ji vdagang vjibin zhulik vjabruk shi ji kiw lang yu jing. Vdagang vjibin zhulik di na rangur mabrib parli. Ni shtung chig lor, rikshim ji Cekwa ji evdag zung deng wifchul shi jimbi evlankur di dagdag rangi dabrag liwi evlankur di yin baxi. Di ji se evlankur di cekwa ji wifkur sung. Ni cil dendri ugu rikisham ji chamkang lagdag di. Dagil cekwa la evlankur fshichu dengi gibi rindan tun. Onjang cekwa ji evlankur di na jyoshi mar nab jindag larji ji lagni niyongwa deng. Rangiwo deng gormo ni susu lagdam chul yu bi. Dagankan rikisham deng riya me bando de. Lankur ji wadagang wajibjir shi ba chimtan yin ba dang. Jachim ji shungchub tuwa yi bi, dungkwan ji rindan shirfuk yi bi rewaab dun. Ri dina dun dam da wlankur di sashik lag ngam. Yangchik zha na, cekho la dun yi sa wlankur di wadagang tuwa yod dam. Ri chili mar na ga judun da lag yishib shi ba dar na, dukhjin da dag na, amangchim chu ji, gannur amagsil waab zanglab ni tuwa yi gna dun dang rya yod di. Jodun di nang ge vjindag larje na vlankur je vdagang zimkwan mandi. Ki di narang bura vdagang jebi njolig dribruk shi tibka meba di li hitab. Di vshir vjindag larje ji vlankur cekhu la zungwa na gangmil takchu je di sikhtuwa.

tenen yang nam leng ge chue pun zo do ji la ki xi ji zam na wa da chi gong jin jin la ne xian dang zam na xin xie bu che ten ji me la ne dang na wei lu xie gan zong qin zong xie bu de tian ji sen nang xie

Singa nama tsuo, tsamdi libdu kubay nama lingila, shema gyadun lana dang nangwe lu xie, chungti chamba xibxi kuti shukun. Xie di nangdun turdu ni, tinte srisha, kerkaan tewe rinla, chungti mindu ma su, zewe chungti chamba, semgi tingla xiu yu. Taji kerkaan tewa, nga rang semba kyo chun, keda nga yi lenwa, chomun rongi chu xie, geta kuyu yu kya, jente se lenwa ba. Kerang mebe tuyla, nima lo le shingwa, tenbe tungwe narchung shi, zeto tenbe zashe shi, be chokmen rongi chula shane, jente kwenbe tungwe kine tsui chunpar che yula, chungdi teche, pomen rigu ta, chindungi senba luyang ilamne, mi tsui nye lam tu, bu kong tuk che yub.

lokchu jamtu lebe tu gawa misu rangka lo gu chung pomu ranglo che ne kana chi yebjin ge bu gong xi sang bu ti chu su dang ne kang ne ji xi mo tu gan ye ke se nang ti wen xing gong chu lam le che

Tene gongju yabyongin ne togi ma supa, gongju pepki shushin, ma nge mikdar jibia pomukyu, lenju wangki pyo le jogui chong. Wenga ma nge mulam sangbu samjorki, ma si jian che yonghe, mulam dipsi, sungtar langsok.

lokchu jamthu lebe thu gawa misu rangka logu chung pome ranglo che ne kan chi yebjin ge bu gong si sang bu ti chu su dang ne kang ne ji xi mo thu gan ye ke se nang ti wen xing gong chu lam le che

0: Mama, show ya, push to show. Arato, ira deshta.
1: Ya, kore, kyochi dojo.
0: Aba chichi. Para zatandil ngar tunyumebe mita taba ma mochi deshta. Dichireda.
1: Ha dichireda.
0: Yeah,

0: ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཚོགས ཤིང ཐ་དེན་ཁྱི ལིང་དེ་དི་རིག་ནུས་སུ་རུང་གི་ཁུར་ཡོ་ཉམ་རུང་གི་སོ་ལེ་སར་ཅི་སར་བེ་ཕི་རིམ་གོགས་སྟོང་གུ་ཤེ་བ་ཅུ་དུན་ཚོགས་རུ་ཤེ་དེ་ཀྲུང་གུ་སོ་ལེ་ཐང་ཆི་རིན་ཅན་པུ་ཐང་ཕུ་ཅན་ཤིང་ཅི་མི་མ་སི་ཤུང་གི་ཐུ་མུ་ཐོ་ཟོ་ཉེར་ཆེ་བ་ཐང་གེ་གུ་ཐང་སོ་གུ་ནི་སྟབ་དུན་ཡོང་བེ་སི་ཤུང་དེ ཁྱི Bozir gigib ki sulay sarji sarbay rogde zhawani, bozir benchuk nyamlay ki tamzin chashi kachin shikshi. Fujian shingji ki gengur ludun ki, nyingdo nyusjang lor Fujian shingjin ki bozir gigib la chirdun nangzhin chizay mima shogur tongjur somdun chukya ngabchung yang sengyu. Nyingdo nyishi lor bozir ki sardu dinshi shamandu zogsun, dinshi di rimzi gyabna cishtuwe geji biri chivu ting ngabchul haksam biyo thang. Chadao thang chashir shindemba jikzu chedi, sojong ting gubchul haksam cheba. Gubi namdan gya thang sumchi sopje la kenji shakba. Majo donbur mima shogur kor tongjur chukye nishu le ge yuji mudu na yubshi. Geji rinu sudu na jiki jiyu cemba thang nyamdo. Lingdi to rinu sudu ki geji nyamle chukku kibza cheba thang. Bosir gigib ki sule nubi chunggu dine ki. Nido nishtaru lu bosir gigib ki tunle nyamle ki bichun gubi ina chukti kibza chedi. Nimi tuzang ki chushika sumchi sopje damsi chebe nang nuju sarba thang. Chengzhen, Suri Kekun Che Tsuyub Thang. Lengdi Ki Lela Changwe Chekuti, Bosri Gigab Ki Sule Sarchi Na Sarbe Jemdun Tho, Gigab Chuyi Kele Gya Thang Nishul Haqzam Ki Jumze Sarchi Jigdu Tho Jemdun Chepa Thang. Sule Ki Bi Chima Thang, Mayin Purgyu Chui Che, Sujin Rignu Chumi, Rignu Shingle Jigu Che Ki Jemde Ina Dun Tho, Mizo Ina Hachang Ki Changshik Shi Yub Shi. Dine Naba Tsui, Dolati, nawe piu geyi ki AILD ni chakwa geyi miri geyi rinu ki cenzali na jesa minbar chebi goro senro na. Nga poa dibu mi dupi sadun te zemcha khara che ushe. Gizara gebi damgyu ji shiro la soyi na chogen ki geyda tangji. Kabar nandu chemari na jeyu nandu na tunsi la du nyamdu gyagay thang piu ge inge jesu gyurni zhuba thang. Gurim yonla ina garja kashi le gugumi. Talu yu na dao shibe cei nyushni ni biji ni chakwe rinu tunze sarba shi. Rikdiri shibe na nguyo su jugu tsuji dao jiga nali na jugan chi sumha chung shi. Miju biri chi zai ting yu na chi jikdung le geyu ba shi. Tunze ki chakwa rabdu yebe gup shimju sarba ki ni chiba di chungu geyu lopchin piu geyi na rinu geyong zonay nguyo shir khan ki gyune durin shun ba dola la ki. Tsokwe ni chi di piu geyi ki yu ge pewa gya thang nyus zhiji ki yomki chao zhub bar che di. Nishu yugu pyoge pyoge tsangma chengzin chendu ngungyur chashi chirish sarba chi goyo bashi. Pyoge rinyu shimchu sarbi ki lenge jimui na chakdu kurwa. Tsungwe rangsa ni sojong chebi jiju kebe ina chishu kigen chimu tongma inbe chane. Dola la ki yurili na zikuru geda rikba thang. Pyoge ina chirin ina jikju kyakun ki shimchu chawara shueshi. Nyedo nishtengi loro pyoge la shibchu dhuba thang. Tsungwe ki miri geyi chengzin cenze pyoge li na ramde chebi tongme samdu namde. Kunu jumi keba shindemina nangji chashi yunne, zongyo gyo lopchen to shukde, shingjin thang bu rinpe nyamchun chebe, pyoge rinyu gigab zonay ngonshir khanki lenke jimu chakto to kuru hyu. Ngonshir khanki gigab tabju la shibji dhubay na chokdun to chede. Pyoge rinyu jengi pyoge chuki shirang kumba thang, zinyu midangwa, chile minna nyonso ki gagdolimi ne, pyoge biyi chima thang muji rinyu pyoge tunzay shimju sarbili na lozi jik to shukde, Tsenze sartu ki pyoji sikyu ki pyoji tuwe pyoji li na nunan che yu. Gubdara ngonshir khan li na tseri ki jikche kumbu thang, tsenshi minna nyongwa, mangshi chakin shenpa, pyoge ki gyuche na sonyar midangwa, ngunzin gacay hachang toso ki gangay yubale, genang tu jeba zogbe lakzer suda jesa yang mebe, pyoge midab rinu ki shimju sarbi ni pyoji tongbar ne yu. Dewe lakzay ki ganay le gagdru cheba, pyoji tuwe geche gyuji ni 벽에기 계제 규제 민당와 교습 차치 니도니 싸섬류 다오 등바라 총의기 랑종 그 초타 디미스 런탄 강수의 표지 서구도 지니 유문소 도십 제디 벽에기 견당 탄산의 기자 종공지 루주 제의소 두배 쇼르토 루둥한 자제 용자 계제 규제 더지 체타라 시규리나 초조 진일하 점시비 벽에기 견당 규제 저준네 두바타 벽에기 카가 문진기 양타제 갸지급고니리 게브시 돌라기 모두나보다나 롱웨미니라 조니 벽에 리뉴기 비입치미시라 멍시 템보로 당어티 니도 인스텝시 르다 고바라 리더의 벽에 비입치미 심주 서비기 가제 트림라 투바타 공키 초베 니티디 벽에 기겐다나 깨도 조바타 겐당 기주 에야 미트 비리소기 디웨락제 첨부이나 나락점 짐시 간에레 가주투바체슈 예도니 저르르 다오니바라 리드레 표게 비입 침부 지급 처진이나 남자 AI 튼제라 토그 제디 종유신진기 지급 토그기 비입 침의 튼제 통마르 줄휴 튼제 딜레 년 세 록 지 규르제나 표게 게 남아이나 리뉴 지주 제바 문주르 중시 비입 침리나 간조디 유게 침부 숨 문제이나 침직 제디 게마 세주르키 이정 문제 타 게주르 이주르 나베츠시 장덴빌로 Dimin pyoge gi zhengzi minne nyanzhoy tang, chiri gaidu nyanche gi pechoy lingzi ina sarbi che xue. Tome censhi minne nyongwane tade minyu zengi gi chile censhi vruha idu zhuba tang. Pyoge chetin chen gi mengshi shenpade, genyong gi ngontun pyoge rinu ngonshir kang shik zhungba. Tardor ki lagzai tyoge ne, pyoge AI tunze gi pechoy mara tuzang shik zhungne zhuba che li na, dola la gi tuzu lo shil ha zham che di, pyoge midab rinu di legor ne jik par gi chongge tuba che xue. Dine shamli na nabatsu, geyo mima tuzo gyulen oyul hengang ki leri lobsu jitimgi timdara shibshiri na chegu zambi kor sero na. Leri lobsu jitim choyo ne yangdabar nundi nga lagdar chibar gudi donga ta. Tingrib leri lobsu mala zudini na gudi dongwa. Leri lobsu ta jitang lobsu nyamdi ta, tuyano nyamdi na gudi dongwa. Leri lobze gagze lomni nubi chiru dongwa. Leri lobsu tuyni ta yuwan tushu ngarwe chiru dongji. Nidu geyo mima tuzo gyule oyul hengang ki leri lobsu jitimgi timdara shibshiri na chegu zamshu. Leri lobsu jitimgi na jikdung gubja gubjgu du lor kibja chene lagdara chibata. Nidu yin stengi lor kyunyo ne sochu gyabibshi. Sargoybe nidu yin na geyo mima tuzo gyule oyul hengang ki leri lobsu jitim lagdara shibshi chochungi chontu ting tangbyu tohne shido chungara. Tengdi timzi shibshiri le yungo shibshiri ta ngakchu chedi, shingji rinbe mima tuzo gyule oyul hengang ki shibshiri chibbe chidang songzhi chedi, Timzin shibshir ki ji piantay chir dung yumashi. Dawa chubu ne gubi para, Timzir shibshir sochung ki Tianjin tang Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Ningxia so Xingjin tang Rangjiong zhung dunli na yungwe so shibshir chigu tang. Fujian tang Henan, Sichuan, Shanxi, Xinjiang so Xingjin tang Rangjiong zhung ngayi mima tuzo gyule oyul hengang ki, Xingjin sakung tige nang, Leri lo suyu na jitim ladar che zui la shibshir chigur ngakchu chigun bashi. Shibshir sochung ki sanay sishuang tang zheyu dizeng ki nyingshir nyingdi shungmyu chondu dugu tang yu ngay su shibshir zhisho dakje gubdun tingshib so ki chidib gyudi chao yu ne jitim ladar chezun la gyurun che ne jitim ladar gurim chwe ki nedun zo na zheju tase chigun bashi Chimdar shibshir chwe zonay dingzho dun ki nangdo la shibshir chigudi chimgu gyundi tunggyu tang lela cangwe lamlu zhugyun chebe nizu tang tingrib leri lopso yu na mala zhugyun chebe nizu Tuyolo nyamzhi tang lopzi tang kele nyamle chebe nizu. Leri lopzi tang jitang lopzi nyamzhi tang tunjuru peke la gudi dongwe nizu. Leri lopzi gazi lomni nyubi chiri dongwe nizu. Leri lopzi gyabdur gensu na shunu yagwe nizu. Jitim radar chu nebe nedun na ka tang samjar che imashi. Jine namu suyun jugdun na kele ne lopzi lopzi loma lemi dubi na kizib tang sikyun sikyu ka shi longju che yubi gor senro na. Tangbu, dajung kese, lopta tuyne lo nyi nengzun tu lega mara baam, lo juru ne nyusabchi pargi leishor toku jebe shunu lega ra tukun ki cembara, dajung ki kese jujur hito. Dajung jebe tuyu mhutim go ne deda ngezu ki kengi shakwi na, dajung ki tuyu lhamali na kese longju chigdu. Siju de nyedu nyusabru lu dao chungi be ce sum sochi nyimbara lagdar chigushe. Niba, jizu genju ki kese, kele jingchung ki lopta tuyne logur ta, lobdo tuyo lo nyi nang le shu tu mi pe lobdo lo ma le gara tuyo di lo ji yin ki kenji xa pe ma zi ji zo genju yin na jie wei na ngui su jie wei shi zi gen su tang shi zi men ju le shu ru genju jie ki ju ngui ki ku sab zhugu tang tuyo rin shu li na lo ji ki ku sab zhugu re du sumba le tuyo kakde ngui bun ki gi gi ku sab ke le ding zhung ki ngui bu yar wei rishu ma chai kong ki lo ji nang zui tu sar tu tuyo bi lobdo lobdo lo ma su cha jin zon pe min ni ka chang ti Tayu lemi midangi gaja ju simba ma se, dhe denbib tang tunbi na mangshu la tuga lo nyi lemi gewe ngubiung gora tishibja yar choba ta. Nursu senpe teri na tuyungu gize ki gaja ngab ju yi giga kusub chegyo rido. Shiba, jade nyungdung ki si ju, kile ki leishor toku jene lobchi yen songwe lobchin lobtu lomay na duba ta. Lochi yen ki ngezu kyanja shakbe ma se, jizu ki genjun jewe na Losum nangzu du dube mine ngui kachang tara jade nyungdung ki siju longju che chok ta. Nguja dengi ki ceshi ni mirir lorir gor chokdong inba ta. Toshu la gaja sumju bara taur dang chok ta. Siju di nido nisabdun lu dao chungi bi ce sum soji nyingbara lakdar jiguri du.
1: Homo, tijin rangi amla liya gejin angda ji suro che ek tuzu ayu.
2: Nga chilo liya nyam tsum chaga lekyu, di ca suna cha ro siyu gu a. ngada pamni khore chi gna li de yun ne ngan zu pa le tu ki ke ba yu be su re shi du
3: amla kiran ya cham bu jin ba ma ba
4: am cham ge ji ni m ka xie qin su yin ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le me
3: ngada pamni chong ji chi na yu ne ngan zu pa li ya tu ki ke ba ni m ka xie yu be na wa du
4: pam tan di ki nyam ju chi ba le tu ki ke ba le ke ne yong
5: amla kiran sha ru ge du ye nian to su cho
4: ngan zu neng ming yam zum qi ba de tu yi ke ba de ke ne xiong
2: ba la da am la ni xue zu tu zhi tu zhi zhou xiao
4: pa ma de jiang de zu wa de tu yi ke ba de ke ne xiong
3: ba la da am la ngan zu sa men lo yong yi
6: na mo ge tun qi
7: 北京的南年年准许看得听见的三星版的中央密码滚脚龙天烈空给北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南移中央密码滚脚龙天烈空北京的南
8: 三个来节更看不松，想不啦三节你们找给人才许久行，天地三节节能对做呢？上了三百，降了三百，你这写几把嘞？浙江县海外情报省穷的东西一坨，记得写帖。他们兄弟俩跟着天地东行把写法许久一过趟，李希以河南德都向南外过，老不切节江雪浪不写把嘞？江雪，不必人龙格外，把位罗军宁啊接把许久一过。
9: 你们这节错去，西巴里莫去，假使你们觉得作为写过，人家娃你们过错行，想不啦？天天三节节，写成农村能谁落写？那个来困难表难去，学校书记习近平去，中国南北天少艰难，某某用他们兄弟去天少艰辛一把通，他们三顿没解法，谈成汤，某某就冷血脱难，那顿啦上路东环，别解出盲从给来汤。
8: 来去下节，唐琼杰写帖，他们兄弟俩电报案跟在东谷县电脑局。浙江新切切，来节车东，那车的县里，中切塘、崇西塘、沙公通、永保街街海外情报省，穷的东街人民里，中切多切东瓦通，中错塔街东环，两这些把切，下娃情报省电电案也不这帖，他们兄弟别顿肯组织了，你需要越级跟在东行游。 绍兴中切、新昌村、陈田长兄每组中村来搞，新学监控内通用会，我接车送去，一挂没用啊，写给永固有。从到赵彩霞姨，马老单位过年，我家做啊通，通着交把所写帖，新阿电白我家查不，一挂去老的这有。赵彩霞姨，对前塘公司给告示。 你没准这种课特长短年年纪了我家婆婆家总特把通开宗我主家长让更多我让落叶测温度节叫把谁

0: ཁྱེད ཀྱི ཐོག གོར ནང གི ནི
1: ང ཚོའི དེ རིང གི ལིང ཞི ཡིན
0: དེ རིང གི ལིང ཞི
1: དེ རིང གི ལིང ཞི
2: ཉིམ ཡེ ཟེ སེན རོ ལེན གི གུང ཁམ སང ལེན གི ནས སེན གུ ཚུ བེ ལེ ཟེན དེ ཀྲུང དབྱང ལུང ཅིན རི ཅི གུ ལེ ཁུང ཕེ གེ ལུང ཅིན གི དེ རིང གི ལིང ཞི ཞི བེ ལེ ཟེན ཞི གུ བ ལེ ཟེན ཟོ ཡོན ཞུ གེ རིན ཅི ཝན དུ ཡིན ལ
3: ཁུ མོ བ སང ལམ ཡིན
2: ལོ ན མ ལེན གི དེང གི ཆ རེ ཡིན ན ཁ བ ལ སོ རིང ནུ གི ཅི ཅེ དེ གེ ཡིན པ ཡིན ན ཁིམ ཟན ན ལོ ལ ཡ ཅི ནེ ད དེ ནུ བུ དེ བུ ཆེ ཅེ དེ རིན དང ཡིན ན ཁ ལ ཁན ཟམ ཅི ཅུང གི ཡོ རེ ཏ ཡིན ལེ དེ དེ ཕེ ཅུ ཡ བོ ཏོང མ ཤི བ ཡིན ན དེ ལེ དོ ཅེ དོ ཅོ གི ནུ བུ ཐུང གི ཡོ རེ ཏ ཤུ ཟན རིང ནུ ད ཆ ཅེ ཁོང པེ ཆེ བེ ཐུ གབ དེ རེ ཡ ཤུ ནུ ལོ ཅུང གི རིང ནུ ཁ བ ར སོ གི ཅི ཅེ ཁན ཅི ཆེ ཅེ ཕེ ཅུ ཆེ བ ཡིན ན ཤི ནེ ཁོན ཅུ སམ ལུ ད ཁུམཤི རིན དང དཔ་སོ ལོ་ནེ ཁེ་ཅུ་ཤིན གུན་དོ ཏོ་ཐུ་གི་ཡུན་ན་ ད དེ་དེ་ལ ཡིན་ན་ ཉེ་ཅ་རა་ ཕན་ཇུན་ ཚག་པ་ལི་ ཝུང་གི སག་གུ་པེ ཨ་ནི་ ལ་ཟ་ཐོང་གི་ར ལུབ་ཅིང་ང་པ་ར ཁྱོ་ཅེ་ ཤི་རིམ་གི་ ཐབ་སཏང་པོ་རུ ཡ་ཨ་ནི་ པི་ཅི་ མི་ཇུང་གི་ ཆ་ལེ་ན་ཤིན་པེ གེན་ལ་ཅིག་ལ་ཡ་ ཏེ་ཡུ་གི་ ད ནེ་ཇུ་ཐེ་ཐེན་ནེ་ གན་དི་ཤུ་ཤ་ ཤུ་ཟ་ ད དེ་གོ་རུ་གི་ ནང་དེན་དི་གི་ཅིག་ ཤི་རི་ཤ་ཅེ་ ཨ་ནི་ ངི་གི་ རིམ་པེ ཆེ་ཅེ་ གེན་ལ་ཁོང་རང་གི་ སུག་ཇུ་དི་གི་ཅིག་ ལེན་གི་གི་ ཉན་ལམ་དུ་པེ་གུ་ཡིན་པེ ལེན་གི་ནེ་ tūl hūlūngā sēn nāng yūdā chēpjī tū yīnā tā tētā kī sīmgāla yā būg yūbē kīnā sēn rō tsū yīnbā yīnā tā tāntā kāpā tū tū rīngbū tsū kī yūbē yīnā kūnā tsū tāw yāngsā nē kāntēs chē chē chūn chē yāng tā bē rindāng kī tāwā tsū kyōng kī tē lā yā tū bēn chūng sē sū tū bē rīwā tsē chī tū shū shīng yū lē sē sēn rō lēng kē tāw nā kū bē ngū lā sā kū bē tsū tī shū chē chī kēnlā kōng rāng lā yā rwā tūn bē chīwē tī gā chī kī nā rāng kē tūn jē lāma lā kī rāng kē kēnlā kōng kē sī chū tī gā chī kā jī sēn rō tsū lā yā chī kī shū rō nā sī lē sē tā jī tēng kē shū nū lū chū rīng nū zī jē lā yā yīng shū bē kō lā yīn tā mī māng wū jī kē lūp līng kā chīng bū tā tē lā tō nā chīng bū nā kī tō wā tā shū zāng tē tē lā yā sī chū kēn tī chū nā nī kī rāng kē lāma lā kī rāng kē kēnlā kōng rāng kē sī chū tī gā chī kī shū rō nā
3: Nesnes, Tatian gave Zella gay, Kundis, Lengumresna, Kurange, Tetelia, the Kurangi Cho Yunta, Chatanwashi, the Jumutum Nele, a Kuransuke, the duty of the Jubina, Taluma Mangushi, Lado Cabaria, Gokoati, Gunde, Jindu Juata, Timmingubeki, the Suicid, Lume Gundigi Toria, Nuzukus, Tesha Ningandu, Tammy Kinsejimba. Ta gyundi da ship cheba ra sibu yina halam lupjin loma mang chiwa lina ta chayegi yang tu dikbu tida nazo gyuje ta pechu chaya tere inele chang chuba jorba timmatsa inele ta lupsin ki tuju chumbegi gabri inele lato kabara zigwa zhugu yuba dinze ji riz
2: lezi lezi
3: becha xa nang anzu kwae shu xa xi di yorba kwae shu jibe ta dikbu ti
2: kyuyin rabu jirwa
3: xu zang tere inele todamta zunzin ki jixi di tantung tuyugu changbu dinze ji midu samba ཁྱི ངས ཁྱི ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
2: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས thakwa tuyi na chukutsu chik kaba di zidu zamba go kosa zu jik nyendongi dikbu tunzurwa
3: chik
2: kyugying siya tanda kondu gyanla konangi sunbe
3: kwae
2: shu rwa kyugla siya odi da dini da chik zu jik tendu inba ina da gejingi na lo le nyendi mangbu chituwa la wei shi shue ta shu zang tunzula ya nyendi tunzula ya go koja te na lo ne da nyendi minazo la ya da ya rwa ani kimda ge da te te la ya niji majeba yina khonzu daya ge nangdyon thonzu ani chik yang madaba chik yina te gyabla ya drabu drabu chik chik ngudu sheja ani bete ko di na lo la ya tsuje ying tsuje bete chugu di na lo ne zu tuymudu be sucha bete ying shu ta di na lo ge ani nangdyon di ge yina tuyngu tsuwe tu la ya chugu ngu supe ju chi ya rwa chugu samlu tong da la ya gyundu tong ya dinde ge nyinga tsa tabu tuwa
3: di
2: chik che ta tando yinba yina awe ruzi dindri la ya go ko che ya chik tuzu jingbu go ya ta tungu tsuwe nanglo lepdu yinne le ruzi nanglo la ta chik samlu kandze kikwi na tenzu tsuwe nanglo la ya kher che ni sosui tungu tsuwa la ya shukin su ya ta dindri ki ngoyo nezu yudu yinba yina kimda cho ne yinba yina yinji minji ki nezu dita la ya chik tongji nanjia rwa
3: shu zang
2: ji todam na ya ta tuzu inay le jikpa tsega soya da.
3: Tsemu
2: tsaya inay zhe, nyendong la dayagi nangdu inay re, tigela ya chungsa chungsa ki tonan na zhe, tabshi da na zhe, ane judi xe rwa, tenzu kachin bu zhe, di chiwa thangbu da zhe. Nipa de cha xaba inna, loma rinu kabala ya yin shuba te, gyundengi lobjo inay zhe, tsua inay zhe, tigela ya ane shugin kende shi tigi yunag, ta te te la ya gongzu chi suru na su na xa.
3: Nese, te te la da genwe se la ge kende su jure zina, lobjo ka zi inna da gongmo, tudu du ni ma nye par lakdo kabala ya gokor che du yi duzi, te genpe da anzu gongmo ma nye bi yinna, ni mo lobjen su du san par le, ni nyabi nyobe da lo zi jik tim nga lobjen nye ma tu ba, ten de zi yin du san par lobjon ke jang zhe di yinna le, sangbo zi ya bu chi top gui na, te gale ka bu chi chabar bal. Te wei na da lakdo kabala da wa tin, lo ma mi nyue ge kumsi su cha zi da anzu, tu zi chung rim sim la lakdo kabala ya zima zi wa zhu yu di, kare su re, su su ki reng gui nga da lo tan, lu zhong tan na sim si chi ba, ten de ha zhang guan ba yin ba. Gumbu yin du sanba ne, tu yu sago re le yin nge su, ni ni re jokwa ni, ceri dan tunba si res. Che zan da, re se dawa ne, re se basan para lup zan sobe, da lu sim ni gara yin gale minyongwa si chung yo re riba. Da yin le san joki ni ni re le ya lu sim di le nge su, kya gui ba. Da yin he le gan zolo ma, maang che chi ki san joki ni ni re le yin nge su ya gu mo yo para, ring yu ka para kuna re go yin ze, de je lup zara ju go yin le chung she tui bu me ba. Di gin be da gan zolo mi lu sim ki 살롱텔이네 춘이탄 때내 미팅 배식 임바 제가 예수와니다 티웨 레베고네 고츠베 치도 임벨레 원장 로마 망부지게 능 예수 되주지리 이네레 라도 카바리아고 코르제 예수야고 마테베 제리네다 사고르지 메게데 로브제 소베 규리나 이네지 간조다 로브다 주디스마 심뉴 디직도 디모도 베제제 로브존디 야고 치모도 바 대다르당 중 임발란수 주기도 오스게라 공게 돈데시 송게
2: 시잖아 타지탄다 로브제 낭로라야 로브다 카시에게 도담 제답이나 나직 보고야 가바 키마죠 스르와 덴비 카세부 요제
3: 슈상
2: 럽다 카시엘라야 요마데 슈상 덴비 유업이 있네레 럽다 카시에게 꼴이야 가바 냐제르와 아니 게겐기 마동베 솔이야 직 짐즈야 게시 야직 바담 덴비 딘제 믹세 카세부 체 메버 임바이는 다 대외야 아니 소소소솔이야 춘지 모두베 라마망부지기 임바이나 공도겐라 고랑기 슈바난다제 아니 고모 베티 짐즈 제데 아니 나중에 솔럽자 소도 냐베뇨베 체제 롭젠이야 투쇼조야 르바 대강이야 아니 롭젠은 로라니 겐라기 미키 월이야 유튜브 카바마 대바 차샤비네레
3: 사직
2: 두주 망부지 겐라다 카테제 야직 소소랑왕기 추드르와 두주 망부지 딘제 임베 급려야 다직 소소랑니 지가 롭종 랑종 체야다 딘제기 금시시라 매버 딘제 이나 베티 카바 고레 월이야 신왕도 추드야 딘제기 내중요세 되고도 아니 파마니 담나요 말어봐
3: 슈잔
2: 슈잔 딘제 급려야 인지민지기 힘다네다 더구 망즈나야 더구 라바야 카바 요르베르와 유베이나 아니 켄데스 치고도에 마브르다 주두체제 소 두고도가 야마나 랍들이야 봐 토담이야 고치나로스 시에고도가 아니 부귀 라과야 카바 카리 카제 요르베르와 텐수 인지 민지기 티도 세븐나제 아니 토담이야 보나야 디케 진보제 예수여이 디 공기 지부디제 다 접대야 지부 카르도 슈비이나 남균 룹지기 규림 추두야 락도 카바기 로머리야 슈킹 엠바 티베 초나 용기 두게 에스 사급에 겔라 코나나야 티원도 나샤
3: 네세 디디엘에 있는 겔라 공기 다 디디엘기 shukin ngenpa tibbe ki nao tsui di nele hajan ki nguen se tuibu du usung xa. Nguen che yin na ta ngan tu loma nam ki tu zu rinpo lupze nenden ki nyen tu ki yus. Ta yin nele taja loma mangpo zin lupze yu zam nyenpe jiri yin na sim yin zhuwa tan ta na ta sun nang ki gen yang du us. Ta di gyum zedi yin na kunzu nyen tong ki gu che nyurwe ki tsul gen teri kumpa tinda zi yinba. Na tan du yin na ta ngan zu shakdo loma tan shakdo ma yinbe ki loma pen zun dubu yin na shakdo loma nam lupchung chung lepo yubbe na wa yung ki du us. Ta di pe 페이지를 라도 카바르키 수베기 죽제 제성기 두스 다 다제 있는 안주 넘 균종 전 하상 야부 치투겐 키르마 카세 있는 이제 급수 있는 하장 레라베기 주어 있는 낸 데미투베기 능주딘데 둥기 두스 다디는 카바르키 류네 로마 수기 섬시 치바르기는

0: tsimbara, dajong ki kusub chujur rito. Dajong jibe tuyu mhutim go ne deda ngezu ki kengi shiagwi na, dajong ki tuyu lhamul ina kusub longju chigudu. Siju de nyedu nyizoro lu daojungi be tsisum sochi nyimbara lagdar chigushe. Niba, jizu genju ki kusub, kele dingjong ki lobtun logur ta. Lobtun lo nyi nang leishu tumi be lobtun loma legar dudi lo ji yengi kengi shiagwi maze, jizu genju ina jewi na, Nguyesu jewe shizei gensu tang, shizei menju, leishur genju jegi dungu ki kusab dugu tang. Tuyun rinshu li na loji ki kusab dugu redu. Sumba, leidu kakde ngubun ki gege kusab. Kele dungzung ki ngubu yarwe rishu mache kong ki loji nangzui to. Sardu dubi lobchin lobdun loma so chaji zombe minin katang ti. Tayu lemi midang ki gaja chuk simba maase. Dre denbib tang tumbi na, mangshu la tuga loni lemi gewe ngubun gora tishibja yar chobo tang. Nursu tsenpe tere ina, tuyungu gizhe ki gyaja ngab juu yi giga kusab chegyo reidu. Shiba, jade nyungdung ki si ju, kile ki leishur toku jene lobchi yen songwe lobchin lobtu loma ina dubata. Lochi yen ki ngezu kyunga shakbe mhaze, jizu ki genju jewe ina, losum nangzu du dube mine nguyu katang tara jade nyungdung ki si ju longju che chokta. Nguja denge ki tseshini mire lore rukor chokdong inbata, toshu la gyaja sumchu bara tawrdaan chokta. Siju di nidu nisabdun lu dao chungi bi ci sum sochi nyingbara lakdar chigiridu.
1: Homo, tijin rangi amla liya gejin angda chi suro chi yek tuzu ayu.
2: Nga chilo liya nyamtsum chiga liyu, di ca suna cha ro siyu gu a. Nga da pama nyi kora chigi na li de yun ne, nga zu pa le tuyu ki kepa yu bi sura shidu.
3: Amla, kiran liya chambu kimba marba.
4: Amin chambu kibji, nimi kashi chin su, ini rang sim zhe chen yu san ji rali la mi.
3: nga da pa mni chong gi chi na yu ne ngan zu ba li ya tu gi ke ba ni me ka she yu bi na wa du
4: pa ma tan di gi nyam ju chi ba ra tu gi ke ba ra ke ne yo
5: am la ki ran sha ru ge du ye nyen do su cho
4: ngan zu ne mi nyam zum chi ba ra tu gi ke ba ra ke ne yo
2: ba la da am la ni shi su tu zhi tu zhi zhou xiao
4: pa ma er jiang bi zu wa ra tu gi ke ba ra ke ne yo
3: ba la da am la 那就是他们老用意。
6: 多大多大